0: bwako obuyambi bonna obwetaagisa. UNHCR yekolera wamu ne government okulaba nti ebitongole ebirala byonna byonna bikola emirimu egituukiriza okukuuma kw'ababundabunda obulungi. Kye kivunaanyizibwa n'okulaba obungi bw'ababundabunda mu ggwanga, bali bameka, bavaawa, ebyo byonna byonna. Ekirala ne kikwasaganya empandiika y'ebintu ebikwasagana n'ababundabunda omuli obulamu bwabwe, embeera mu maka, emisomo gyabwe n'ebirala bingi. Obulamu bukwasaganyiziddwa butya ate ne kibeerawo okubasakira obuyambi obulala mufunze egyo emirimu gya UNHCR.
1: Webemono mkuru Solomon Mugurusi akia tuwega itaho nyina mkiara kati na Mutebi Elizabeth okuruga mufisi omuikiro wa ihanga ekandi na Solomon Mugurusi okuruga mkitongole kiensio ni kwa tagaini nesonge zevyo kulia okurora batusobu ore viche vivakuru okurora nguwe suhuki omuihanga lia Uganda zikuruga muhanga kwa hukana zava omumbera nungi njia lukamu hawa Mugurusi ekitongole ekia World Food Program kimazire entekanize kuweta kwa trade kandi nikigeza kurora kwa tanizani bitongole bindi okurora mba tereze songa nyamungi timanyire kintu kinu mkozele muto kurora ngu mwa tereza songa enyingi zibaini zitalibaniza bitongole vikuwa ukadu kuyambe suhu kimu yanga area Uganda.
0: Tuyanziza nyo moderator World Food Program ngira erikula mu Uganda nga kukulaba nti enjala tebaluma naino nendye nungi kulaba nti batumbula obulamu bwabwe era nga tukikulira mu nutrition program wetuyamba abakyala abembuto n'abaana batanaweza myaka ebiri okulaba nti bafuna emmere eyekiriisa ebakumira mu bulamu obulungi. N'ekirala tuyambye okukuza okutumbula enfuna mu babundabunda kye tuyita resilience building nga twagala bafune obuvumu obweyimirizaawo naddala nga bali mu ggwanga muno. Kino tukikoledde ddala mu kitundu kino era nga tetukomye na mu settlement mu Kamoka, tugenze ne mu bitundu ebya district ndala era mu kikube gye tukolera tunakyangwali naye tugeze ne magombola amalala nga Kyangwali, eggombolola lya Kyangwali, erya Kabooya, erya Kizirafumbi, ekya Buhimba ne eddala ndyerabidde naye nga tugenda nga tukolera wamu okulaba nti tumbula enyingiza yawaka okuyita mirimu abantu gye bakola egy'obulimi n'ebirala. Pozi kyenyinza okwongerako nti tetukomaawo naye n'okulaba nti tuyamba abantu abakola ng'ebyobulimi okulaba nti bafuna mu mulimu gwabwe, so tugenda nitubakwasaganya n'obutale, tugenda nitubakwasaganya n'ebitongole bya gavumenti ebitumbula omutindo, tulabe nti bafunira ddala mu kintu kino nekibakuuma. Era nga bwe twogedde nti kino kikwataganira ddala wamu n'enteekateeka ya gavumenti ey'okulaba nti ejja abantu mu bwavu, era nga kye tuluubirwa nti abantu abannayuganda bakwatagana n'ababundabunda mu mirimu gino okulaba nti bonna bejja mu bunnya.
1: Webele muno Solomon Mugurusi okuruga mkitongole kya World Food Program akia tuwege itahe dakika zili abiri na itani za karabasa adhati zemu ya Rwebagyo kandi atu inabakuru okuruga omofisi ya muikiro wa ihanga mkiarakati na Mutebi Elizabeth otelio na Solomon Mugurusi okuruga mkitongole kya World Food Program na basobo raha ingeri wakua tanize ni vitongole vikuwa ukano kurora ngu ensuhuki na ukirani kigambangu vitongole vienzi yone vika kendezo biyambi baba ireku kandi baba mumbere nonge. Mahasiri muka gobugwa izoba buihanga la Uganda kimanyirwe ngu tuli mkichweka ekio bulimi obu amani kandi abantu abakusinga bakwangara n'enzuki nikigamba kwa bafunira obuzibu bwa maano kurora batandiko kugaba mataka otaireho n'ebintu bikwa ukana n'ensuhuke zino timanyire kitongole office ya muikiro yanga mukozere muta okurora ngu abantu abakwangara.